0: Eagle i AMC Unicorn na San Nicolas. Semper ting algo ko buting mestir. Iko po kier na AMC Unicorn. Pabiba miho.
1: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinaryo of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
2: Home and Nature Inspired Island Living na bistibo kaso af negosyo ko emueblanan i-asesorya ng uniko de na estilo. Bibi direkto for the Indonesia, India I Holanda nos talaga full bo kaso af negosyo Lucy. Home and Nature Inspired Island Living na invitabo bisitanos de edificio di AMC Unicorn Megastore. Home and Nature Inspired Island Living.